Yon gada, moun yo pa bon Dieu. So matiwe, yon gada e. So matiwe, yon gada, neg yo pa bon Dieu. So matiwe, yon gada e. So matiwe, yon gada. Moun sa yo pa bon Dieu. So matiwe, yon gada.